0: ut 2026.
1: Ne parlo de ako tu eti. Les radios se sir, akopan yo, lo sa voyage musical.

0: chilling pil sa gason ki mwen ye ki chapo sou.
1: Sa gason aparaman, yen zen mamay, yen zen gason, kilo sa zafè, e en fwa den moun nan la boutik, ou konen mamay, kome la debito bo la boutik, zo deman do en ti sa koupi, di soupi. Aparaman sa ban konversasyon vin koumè, zè moun soti la boutik, moun help li, ek sa ki n deman mwen, an menm ta prezant yo se, in deside pou li voice out pou li djek mwen, konsi moun se moun deman ni, a koz koukouman, a koz kou bezwen la, moun kon ni a di moun aktuali.
0: Kom si ou ti de la boutik, ou soti wade yo se kason yon posou.
1: Leta moun deba ki de transport, i de yo li, i di mwen, pabli yon moun la, moun ti li ou yon fini waw, ok? Moun ti panse, pou di, i pe vin wè kek soz.